0: vakinyavezi ngopfungopfu ka vatsongwana, hikuva lava va khinyavezaka i vanhu lava hanyaka kusuhi na yena, va ba vatsongo, vakokwani. Ku na xiena lexaku hi siyela vakokwani vatsongwana, kambe minkarhi yin'wanyana i mhangu hi hlanganaka na yona, hikuva vatsongwana lava va dumeliwa. Swikwevo swa vanhu lava va endlaka vukhinyavezi ka tintangha leti i swikulu, nakona swi fanele swi kongomana ni mani na mani loyi a nga landzeki a timfanelo ta vukela, hikuva a vatsongwana i vumundzuku la tiko. Hi swileswo a va fanelanga ku khinyaveziwa. Ku na timfanelo ta ku va va vhikeleliwa, hikuva lava dumelaka i vanhu lava hanyaka kusuhi na vona. Hi xileswo hi lava leswaku ku helisiwa wu dumeli ka vatsongwana. A vukwevi li fanele ku va li lomba mani na mani li nga kheti. Hi xileswo hi tlangela nongonoko lowu nga karhi wu landziwa ka xifundzantsongo lexi, hikuva vatsongwana i vumundzuku la tiko, a va fanelanga ku khinyaveziwa hi vanhu lavakulu. Va na timfanelo ta vona hambi swilaveko. Hi xileswo ku fanele ku landziwa ta wu tetise ku hetiseka ka lava va khinyavezaka.
1: I quem tem o dever de proteger é o Estado. O Estado estamos nós, através das leis, aplicar leis pesadas, responsabilizar os autores, mas também acompanhado pelas mensagens saudáveis de prevenção.
0: Murangeli wa hi mahlweni ku va a tsotsiya eka vatswali hambe hi vatameli va ta dyondzo ku va va langutisa vatsongwana, hikuva ku languteka nhlayo nyingi ya vana eka tindhawu ta vuhungasi na usiku lana a baka ndleve leswaku va ku engeteliwa vuvoneleli hi ndlela ya ku va ku engeseliwa leswi i nga mahungu ma fanelaka ku va ma dyondzisiwa hi ndlela ya ku va ku pumbeka a wu khinyavesi ka vatsongwani, naswona ku hlengeliwa ka leswi i nga minongonoko ya radio la muganga.
1: Encontramos ainda preocupados porque encontramos muitas crianças
0: ya mahlweni ku vilela, hikuva ku voneka swivana swinyingi na swi le handle ka mindyangu ka mawara ya vusiku. Vatsongwani va ntanga ya 12 ni manharhu amabarakeni va tirha yini, hikuva swi ringana ku va le kaya. Hina vatswali a hi languteli vatsongwana, hi etlela hi rivala ku a vatsongwani a va si vandlwini. I mhaka leyi faneleka ku va hi langutana na yona hi yi pumba. Hi xileswo hi lava ku tlangela a ntlawa lowu wa radio u nga karhi wu endla minongonoko leyi, hikuva a mfumo wu endlile makungu man'wanyani lawa ma tluletelaka tidyondzo ta vutlhari. Hi lava ku vula leswaku ka n'wina mi nga ha tidyondzisa eka swiyenge swo hambanahambana ngopfu kola ka ta vuhaxi.
1: Ati podir ate curso de jornalismo. Esse é um talento. Estão a começar bem.
0: Vana va bindzulaka nongonoko lowu na vona va nyikelile leswi i nga xivono xa vona mayelano ni ta mabindzulelo hambe hi minongonoko yi nga karhi yi paluxiwa.
2: Eu respondo pelo nome de Vilma Fernando Cunica do programa Conexão Sem Tabu.
0: Mina ni Vilma Fernando Cunica wa nongonoko Conexão Sem Tabu u bindzuliwaka hi radio comunitaria Limpopo la ka Mabalana. Lana hi vulavulaka hi tinhlokomhaka ti yelanaka ni ta vuongori, hi vulavula hi ta lake na tin'wanyani ti yelanaka ni tinyimba ta hansi ka ntanga, lana ku vulavuliwaka nakona hi leti yelanaka ni vuamukeli hambe hi mburisano ka leti yelanaka ni vutomi. A nongonoko wa hina wu na xikongometo xa ku va u helisa a tinyimba ta hansi ka ntanga. Lana hi yeke ka khombomoni lembe li nga hela hi vulavulile hi timhangu leti u nga hlanganaka na tona ka ku va u kuma nyimba hansi ka ntanga. Varhangeri va muganga a va li kusuhi so, naswona ku na ntlawa wun'wanyani wa Jerusalem Beach lowu na wona hi tluletaneke vutlhari.
2: I tambe dialogamos com o grupo de Jerusalem Beach tambe estava ali presente.
3: Eu chamo meu Euclide Guilherme Matos.
0: Mina Euclide Matos wa nongonoko Connection Center Bosch. Swi ringaniso swimbirhi ka leswi i nga mabulo hi ma fambisaka. Nhlamuxelo wa mavabyi ya HIV SIDA hambe hi leswi hi ma tlulelanisanaka xiswona.
2: Eu sou mais uma locutora do programa.
0: Ka ntlawa lowu wa vatsongwani va bindzulaka a nongonoko lowu, a hi lava ku basisa leswi ngo a nongonoko wa hina wu endla mburisano na wu nga ri na swihlayahlaya hambe hi swihilahila.
2: Semitush i Senta Bush.
0: Eswibumabumelo swa nhlengeletano ya vantshwa va bindzulaka nongonoko Connection Center Bush kumbe mabulu yo kala swihlayahlaya kumbe swiyilayila na u endlekile kabineti ka murhangeli wa xifundzantsongo Mabalani lana mutwekendzava eritweni la Marcus Sambo.
4: Hi veka ku khensa na ku lori Marcus Sambo hikwalaka mahungu lawa u hitiseleke.

Rishile mahungu muhlayi Nikolau Mukavele. Murangeli wa tiku Daniel Chap anyikelile swihiwa hi mali ya kufika 100 mil wa medical eka vabeli aka mbelu mun'wani mun'wanyani wa ntlawa wa swimambani swa subidza set leswi koteke ku humelela ku ya ka mphikizano wa bolo xiyimo xa misava u nga ta endleka ku heleni ka lembe leli le Qatar. Handle ka xihiwa lexi, murangeli wa tiko anyikelile nakona mikhwepa ya ku tirhisa magqeke yo karhi lawa ma nyikeliweke eka vabeli lava. Hofisi ya nkosikazi ya murangeli wa tiko xikan'we ni vanakulori va nyikelile tolo swifihlulo eka ntsengo ku fika gidi lavatsongwana va xifundza xa Mavangu hikwalaho ka ku kulungela siku la vatsongwana leri kulungeliweke tolo. Handle ka swakudya Geta Chap a nyikelile swikhelekedana swa ku tlanga hi swona. Nkosikazi wa murangeli wa tiko a hlamuselile nakona ka nkhuvo lowu leswaku mfumo u ta ya mahlweni hi ku endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve u pfunisela vatsongwana. Vanhu vanharhu hi lava va luzeke vutomi hikwalaho ka swiharhi swa kwati ka tin'hweti ta ku sungula ta lembe leli eka xifundza xa Mavangu le Nyasa. Ku vulavuliwa hi tinyoka na mbi tingwenya leti ti dumelaka vanhu. Handle ka swona ku vulavuliwa hileswaku handle ka ku luza vutomi ku hlamusela leswaku ku ni ku hahluliwa ka migwalo eka masimu ya vahanyi tiko hi ku fika ka 50 wa vahanyi. Mfumo wa xifundza xa ka N'wamba xigema hi xihantla leswaku lava tirhisaka gqeke va nga chusiwanga ku laveka va suke xihantla ngopfu swinene. A ka makungu lawa a gqeke leli li phangiwile hi vanhu va kalaka va nga tiviwi na va endla makungu lama chiwaka Muwamba City. Tanihi marito ya murangeli wa xifundza xa ka N'wamba Carlos Musanyane a hlamusela leswaku vanhu lava a va tiviwi nakona a gema leswaku hi xihantla ngopfu swinene va suka eka ndhawu leyi na vula leswaku hinkwaswo leswi yelanaka ni tindhawu kumbexana magqeke swi ni mikhwepa leyi yi fanelaka ku ve hi landziwa hi ndzeni ka mfumo. Le ka xokwe kuni mintirho leyi landziwaka matshan'wini ya ku paletela a swikhele leswi swi endliweke hi tindhambi eka nkovotlo wa ka xokwe. Ku vulavuliwa leswaku a ka khambela ku sungula ku ta va ku pfaliwa ku fika ka 5 na 3 wa swikhele leswi eka lana ku nga ta va ku pfunisela ku ve ku lunghiseliwa ni ku ve ku yamukeliwa mati laha ku laveka kona. Marito lawa ma hlamuseriwile hi lowa vonelaka ta miyaku na mbi makungu ya ku yamukela timhaka leti yelanaka ni nkovoto lowu wa ka xokwe loyi a hlamuseleke leswaku ku ta va ku endliwa hinkwaswo matshan'wini ya ku ve a tindhawu leti ti lunghisiwa hi laha ku lavekaka kona. Ta matshamelo ya nkama hi kuma a swa ku doropa la 30 hi leyi nga ta hisa ku fika 32 wa magraus, Beira Maputo na Pemba 30, Nampula 29, Kilimani 28, Vilankulu na Xeixai 27, Inyambani 26, Shimoyo 25, Ivugamo Lixinga hi doropa ri nga ta titimela ni 24 graus Celsius. Hi tile ku mi kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi ya taka ri xile.

0: 8 horas na 15 minutos, Mentiria Rádio Moçambique, Mção Província Lagasa, Rishile Mwinkse do Kuranzeka, Rishile Nkwakulu Mumi Kumakami Rikona, Inavela Kuve, Siku Dra Mwinkse Tufamba Hilakula Vekaka, Akonenka Rokuve, Hi Famsana Ni Mentiria Ina, Kuskalantinzo Ina, Kulum Trupini Rakanche Incha, Inavela Kuve, Inkwasu Tufamba Hilakula Vekaka Kona, Eka Siku Dra Mwinkse do Kuranzeka.
1: Muranzio, a kun sel.
0: Mani.
1: A hin tra kuin. Mwana waina.
0: Ah, sel. Go baba isalava.
1: Mwana waina i jadin.
0: Anga titu kwazi kuvena nga. Ei, mpimsala swa kan dzedzedze.
1: A yini? A dzedzedze.
0: Ah, ya na kona hazela.
1: Pela leswi swini mangu.
0: Unga tlulisi mpimu. Go.
1: Anzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedze
0: nga nyima kokela ka dzongo ku veni ntlangu gama
1: kambe murhandziwa
0: ei ba a ku lava ku tima TV swoswi
1: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga nisima ngopfu
0: u tomila n'wana wa mina lini lisima ku tlula nchumu xin'wana
1: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu
0: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku yi mana nga wina ntlangu lowu
1: kata
0: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
2: Loko mwana a hiseta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongole anga ape hikusa swi nga endla ili dzedzedze loko
3: ti chance ring

0: uva on ka ready ra ku sungula.
1: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
2: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
3: Oitora 17 minutos rishile mwings ti wa ku randzeka intsako ku kuma swinene ku tiva leswaku mwings ti wa ku randzeka si u fikile ka ndhawu ya wena ya ntirho u fikile lana u nga ta va u endla mintirho ya wena u nga ta landza tin'wana tin'wanyana leti u fanelaka ku ve u ti landze ku sa xin'wana xin'wana lexi endlaka xona xi pfunisela ku ve ku hluvukisiwa ka tiko nakona ku pfunisela leswaku hinkwaswo swi fambela ku laveka kona le ka oitora xi na 18 minutos hi ta va hi sungula xiyenge lexi xa vunanga na hi rhamba vunanga bya Majid Musa aku sikwatana aku epatikani vatsongwana sikwatana ngadikani ubemba alitsikani ubemba tsikani impela a swilo swa hava ikusa leswi ka vhiki kumxana ka nwetle kukulungeliwa ka vatsongwana se kula kumpela va hlayisela kula vakaka khona sikwatana sikwatana sikwatana ngadikani ubemba takwa mistwanga vagwala ngwe na mpela

Oitora 27 minutes swi bihile mpela ku famba u vulavula timhaka ta mavunwa ke sava kona va ku tala hi mandzendze mpela nambi a ma nkerekeni poke ke ko nkerekeni ke va kuma mpela hi ku nga ta lava mavunwa a pastori ximanimanimani yelweyo u tshe swi te xiyini yini u gweliwi hi mani ke i mani a nga ku rhuma ko ku vulavula swona a chimisa doropa mpela 8 horas na 28 minutos, rachile muito cedo com a Zeca. E na vela com o Inquasso, se fã bela com a Veca com a Cássico, Janha Munta, e calisso na vela com a Lanza Sona, e na vela Matomo, ni Macate, com a Evola Lissaco, o Asbiri Lueve, Lue Munene, Cássico Lambirica, conta o Chica, Calembela Maguid Mambiri, Macumambiri Nantrevo. 8 horas 28 minutos. E carei patana nem muito sete wa kuranzeka ku inkwasu leswi kunene hi silandzaka unga ni huli unga ni voni ku sela sura mo mapimo yako makupima kwati eko sala swa kona vanwan va ku bona ka mpela vali ku phuku phuku mpela u tu belengana ti koponyana mpela vali ha we I want you muluya ya swi tiva leswi ha swi dakwa senge ha u nga ni voni ku sela sura a ni mapimo yaku ma ku pima kwali 8 horas 29 minutos Felix Moya patani mintirho ya radio Mozambique ri xile swo

0: Radio Msambiki, Chichi Shawashi, Chifunza Nkulugaza.
1: Muranziu, aku nsela.
2: Mani?
1: Ahini shakuini, mwana waina.
2: Ah, sir, go, baba isalava.
1: Mwana waina, ijadini.
2: Anga titu kwazi kuvenanga. Ei, mpimisalo shakwa nzedzedzi.
1: Ahini, adzedzedzi.
2: Ah, ya, nakona azela.
1: Pelele shushini mangu.
2: Unga tulisi mpimu, go.
1: Anzi tulisi mpimu, leshi kumisa shaku idzedzedzi.
2: Nga nyima, kukela katsongo kuveni ntlango gama.
1: Kambe muranziwa.
2: Ei, basi, akulave kutima TV sozi.
1: Ina, shafanela, ka utomila mwana wana ni bolo nchine shinga nisima ngopu.
2: Utomila mwana wa mihina, lilisima kutula nchumushi mwani.
1: Ishi leshu, ahifambi shoshi mutinu wa udao.
2: Ahifambi, ntalave tele nkaru mwani, so kuimana nga una ntlangulu.
1: Kata.
2: Kata, ahifambi, nkata, ahifambi.
3: Loko mwana a iseta kumbe ku hazela mu yeleke tshibedlela kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongole anga ape ikusa swinga endla ili dzedzedze loko linga kambeliwe ni ku tenderiwa linga dlaya.
4: Muranziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi. Loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hitisa a manyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayi ya vunanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
5: Mandla ya ku basa i vutomi dinene.
6: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
5: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.

Rishile mahungu muhlayini kolo mukavele murangeli wa tiku Daniel Chapa nyikelele xiwa hi mali ya ku fika 10 mil wa medical eka mobile mumwani mumwanyani wa ntlawa wa swimambani leswi swi koteke ku humelela ku ya ka mpikizano wa bolo xa misava nga ta endleka ku heleni ka lembe leli le Qatar handle ka xiwa lexi murangeli wa tiku a nyikelele nakona mikwepa le I nyikaka a ku ve va tirhisa magqeke lawa a va nyikeke ku veni va ni na wona mahungu man'wana ma vula leswaku hofisi ya nkosikazi ya murhangeli wa tiko xikan'we ni vanakulori hi nyikele tolo swifihlulo eka ntsengo wa ku fika gidi lavatsongwana ka xifundzha xa mavangu le xa mavangu hikwalaho ka ku ve ku ku lungheliwa siku la ntsongwana leswi swi endlekeke tolo handle ka swakudya geta chap a nyikele leswi kheleke dani swa ku tlanga ha swona nkosikazi wa murhangeli wa tiko geta chap a tiyisile leswaku mfumo u ta ya mahlweni hi ku endla ku hinkwaswo leswi matshan'wini ya ku ve u pfunisela vatsongwana vanhu vanharhu hi lava luzeke vutomi hikwalaho ka swiharhi swa kwati ka tin'hweti ta ku sungula ta lembe leli tsutsumaka le xifundzha xa mavangu a xifundzhankulu Nyasa ku vulavuriwa hi tinyoka na mbeti ngwenya leti ti dumelaka a vanhu handle ka lava va luzeke vutomi u rhangeri ri hlamusela leswaku ku hahluliwile nakona migwalu ya masimu ya ku fika ka ntlhanu wa makumeni mambirhi wa vahanyi Fumo wa xifundzha xa ka Mwamba xigema leswaku hi xihantla ngopfu lava va tirhisaka gqeke na va nga chusiwanga ku laveka va suka xihantla ngopfu swinene ka ku vuliwa leswaku a vanhu lava hi lava va kalaka va nga tivikinki lava va phangeke gqeke li kumekaka ka xifundzha xa ka Mwamba ku veni va cisa mahlweni makungu ma chiwaka Mwamba City tanihi marito ya murhangeli wa xifundzha xa ka Mwamba Carlos Musanyani u hlamusela leswaku a vanhu lava hi lava fanelaka ku ve va suka hi xihantla ngopfu swinene na tsutsuya leswaku hinkwaswo swi yelanaka ni maprojeto ya wo karhi swi fanela ku ve swi gemiwa hi mfumo wa xifundzha le ka xokwe ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku pfaletela a swikhele ka nkombo lowu kumeka ka xokwe matshan'wini ya ku ve ku yantswisiwa a ndhawu leyi hikwalaho ka ku ve yi hlaseliwile hi tindhambi ka xiyenge xa ku sungula ku vula leswaku ku ta va ku lunghisiwa ku fika ka ntlhanu na nharhu wa swikhele leswi swi kumekaka ku ve ni ndhawu leyi i le leyi yi nga ka matshamele manene ta matshamele ya nkama xifundzankulu 30 xona xi nga ta hisa ngopfu ni 32 wa magraus Beira Maputo, Pemba 30, Nampula 29, Kilimani 28, Vilankulu Xeixai 27, Inhambane 26, Chimoio 25, Rio Gamo, Lixinga ni 24 wa magraus Celsius. Hitilo kumkombisa maungu, rinzala mangwani kamikarile ataka, rishile.

0: hlamseliweke hi chloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
1: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
2: Akutsemba munhu. Tlhole ku tsemba ngwana. Eta balikisa valoyi la kaya ke. Anga tsembeki munhu ngana mani. 9:38 minutos.

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeni, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matia wa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matia wena kachie cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeni, kamala tu uyelela ni kolera.
1: Emissor Provincial de Gaza.
2: 15 horas, Moçambique, Curamba Muxet Kuvara, o Inquisitanga Gaza, acreditada a Pedro Paruque, ni Mariamo Ibrahim, o Inquisitunenem.
3: Tenga e a Gaza. Fechamento e a Mahungo, a província e a Gaza.
4: Bengsete va Radio Moçambique em Los Caditambu de Aranhas, Kamkamo Hitakuni, Tenga ia Gas, Distrito ia Xokwe, Kulonde da Umtumu, o Valetela, Mapala, Magungum Tengu, Amagumararu, Nimchanwa, Onani Marar, Mapala, Aya Mangavango, Kwaka Mati Andambi, Kasika Makalo, Aya Wakasi, Magatiti Valela, Kwa Mati Masingeni, Amua Ma Atembweni, Ambika Mamwani Ma Akalo. Mfumo província ya Gaza kwa misaku shukwala hangu kwa haka kwa ngetekela na kama mtengu wavanana wavakasi kwa mani kaku amua tiruana hamini kulo ndeta mitumu imwani iyo kare wahazika tanga ya mdikumda malambini mchano ni mararu maka aye kasi zimbiswa kungu mlayo wa diitiku misungu ya mahungu ato kaditambu ya ranyansi mahungu ya wa mabindulwa ngungane Pedro Paruku saka na makombisa kamichini kumana ya kamtumsa nikuluti Mariam Ibrahimu. Kwengirikila na kamtengo wa vanana wa vatako vajimaha mabindu muka makalo hambaramba na nawasinga katanga ya kuwa vetuma imaka ayaka sishkwa lisako utangilo wa provincia ya Gas na ramba mtumisa nukuluti Rogerio Madede.
5: Chikani kisuchata utu mwanana nitamahanyelo amua Gaza chikomba kutukuvala nkwa haka kwenge taranaka mtengu wa vanana vava vamaneka ko vachima hama bindu o hambaramba na mua mabazara ngutungutu madoropani nisidoropani nikamua provincia ya Gaza kakuchamisa laka vatange ili vanana vakona vashengetolo hahanze kama doropa vachitimiso tutokene vanaya isu samasuo nisigondo dani kama doropa kambi vachohoka madoropani vanana vava vabetu wa mabazara kuwa vesha visa simaha so hambana hambana kakuchamisa laka mtange ili wachika nikisushata utu mwanana nikusukatela tamaha nyelu amua Gaza vanana vava vasinseka kuwa vesha visa kufana ni manda hambini maplashti kumua mabazara na kona vasinzo tutokene vase hetasi ya vashere sako kungulitiku kawatumeli kasi veya mtini. Kukwa na huka kuchamisa laka George Jeje. Kukuni mtengwa uunge wanana vava vasimbila simbila ako ni usiku amua teruani ndanika madoropa. George Jeje. Achamisa laka mtutokene kuhaka kushakuwa ka vanana vata vanana umanya nikasi ve tava mtini ve wane kakasi vachizumba mua teruani. Maka iye ima kutokene mtengwa vanana vava vazumba ako teruani uye wenge tala na mua madoropa ni hambini sidoropa. Panika provincia ya Gaza.
6: Lugunjulanka mavasha isiki, wanyikuwa maplastiku, wanyima stolo pra washavisa, staratwini mabazara, wanyikuwa maduze matanzo kwa washavisa, vatliwa dzulwa lezwi, lugunga hetanga matanzo nga vuyila kaya. Sintsongwa na gama baleka. Aya le Mercado Gurusish vatsungula kuva va lugara aswikarinyana, vulugara kusungula ka kona. Vachova minzola va mamani vayisa ka maxapa. So fika lava kumaka mala wo xava aswikarinyana, vanga hayi ka muntu luya. Se vai se colocar aquela amavarando, vai se colocar aquela gatinjulita, tá com baleque, ou tá com guga, tem a cona dropin. Lixo, se for na sua cuia. I kombo lukulu kangwa na luya. Kwa nga na mbone lili. Aka marishko ama nyingi lanjelina itila kakona. Ama jele kutivonela. Si kombela kava baba. Kombela kava rangelo wa miganga. Leswa ku. Si jonze ni kwati. Unumula kunyikela ngwana. So mumunyikela kamani. Mutila mpushela. Kutiva leswa ku. Anya utomemunu. Kwa nivunyikela ngwana. Awa askotu kwa mpushela. Kwa nga basu tibi luku ilanzele. Kwa tsongwana singa vateka. Iva tlelesela manjakazi. Ifuka baba na inga swi tiso nwana lwa xa sama plush ina inga swi nwana lwa kumeka le Shoprite stolo na xa sama tanza se ya kombeka baba a hi voneleleni ni kuva hi khotala hi vana hi kuva vana hi vona mundzuku watiku.
5: Iti matui amtangelo chikani kushata utu mwanana nikusaka tata mahangelo amua gaza shorish jeje achikumbisa kusola mailano niku haka kwenge tala nakamutengo vanana vava vahanya kumua teruwa niku haka kushaniswa amua mitini kasi nguva veleki hambitu vava vazumba kunavo kasi wachiwa shengetala hahanze ka madoropa.
4: Echa masana mengi seti ania dropanika ashokwe kama tembwe akoni ashokwe kulonda etwa mtumu wakuwa kufaletelo mapala ayamanga vango nko hakamati andambi ndambi ayikungati kupeka mapala ya wa mama hatitaku mama hilititaku mati mengena amua matembwe na Amerika mama ni makalo naramba mtumu sana kuloti Mario Martins
7: alea distritu ya shokwe kaukalo wakupaya sakuwa ambana ambana kumahatuta kukuvalwa makalu ya mangatulwa ngumati andambi ya mangawalela dilebedi ya kukatani ekadona kunukua kungadi kuchulula miselu akamu sele uwa hombe ukwa agari kasi kuna kota kwa udana mati ya mangasala muti tembwe ni kavatu mama hakutakuka na kusikoteki kudimwa mtangeli wadi Davida kutatara mati kamu kwa wato ulea wale shokwe agetera dimsambiki tita kuanze kakuwa kutudumiswa mati ya wa kuna mawa hatida kukutulwa makalu ayawa vadimi vano tukota kuwa vaulela kwa nakudima vadinga di kuchituma ntumuwa wali simangutu tunene kakuwe katimbiu.
8: Com os nossos recursos, estamos a tapar os rumbos. Temos uma escavadora neste momento a correr para garantir que o canal principal faça correr água. Porque temos campos na zona do Choco, que neste momento estamos a falar, estão a ficar inundados.
7: Itilongloka ni matwe amtangeli wadi Davida kutetela mati ambe ni kushaisi wa mati ka regadi ya shokwe ni tati Rauli Jambale. Loko aji chamusela nzila ilu ndiswako kasi kukota kufikisa ni kulula mita mati ya wa maha kuchizatu ka udimi ka regadi yu ilea.
4: Rati Msambiki ya magaza wengisaiti mkama ya managaitika 15 horas e 6 minutos. Ka mafiki mata ko kumbe kuguma ka wana mchima awe kuka wana kuna maha msangaleta nu kuna maha msangaleta nu wahombe ania distritu ya Chungweni kulava kasi ndima ya ta ubindule hakuna kumaneka vatu vangi watanga makalo hambarahamban kasi kulava tita ku distritu ya Chungweni iva nidi binduli mwani mailanu nita mshuwuku naramba kambi utumisana kuloti Rogerio Madede.
5: Kupinda mazarama mbidi ni mchano magumi atinga na kana to hambana tamua tiko ni teha hanze kadi tiko ta emela kuwa timane kaka ni govela data mabindu distritu ya Chungweni ya mua Gaza nilomae kanguli siku da 26 junyu wa a tutumakom mkongo metu wali govela dia ngu kene kuhuelelo atia iku mazumbara distritu ya Chungweni kuwa kutulo mabindu o hambana kaukaluleya wa provincia. Mshadoro distritu ya Chungweni suzetu nyangumele. Ambo tito kene kadi govela dakona. Mgongometu nguwa kudziviswa kawanyi mabindu. Tia ikumazumbela distritu ya Chungweni. Kama Davi ata udimi, ufakachi, udoti, kwa kakati nyumba, hambini mabanku. Kasi kuwa vanyi mabindu vatila wako. Vangasa kwa kuwa vitula mitumo. Yo hambana hambana. Kakucha msela kasuzetu nyangumele. Kasi kadi govela dia. Vava vano shuva kuwa vemaneke. Buwata ngutinga na kanatoha mbana tamua tiko ni hanzi kandi tiko tina wati maneka halea Chungweni kasi wava notandeka wanasi kota kuwa ve maneka kamisangal tanoko na vajutumisa michini ya Chungweno.
9: Temos também o turismo. O Chungweni tem cerca de 23 km de costa. É possível, sim, alavancarmos o turismo. Precisamos também de fazer alavancar os números do pescado que nós temos estado a apresentar. Portanto, essas quantidades ainda não satisfazem-nos a nós como distrito, mas queremos produzir um pouco mais. Então, temos que falar sobre essas matérias.
5: E tem uma tia, a mostradora do distrito de Chungweni, Suzete Nhangumele, a Chibata Kassim, uma cungo, a coa com a reca de governo do Queta, da Tamabindo, que é distrito de Chungweni, não é que mchimo wa heko kawona kasi msanakadu govela da kona hale ya Chungweni kuna wakambe nidi govela data mabindu wabata ngufeira hawa ikufeira ya uraru kayona kuna wakushavi swati nyama to hambarambana hambini umpunga.
4: Inasipa kambe hii uia ni mahungu aya mbombako ngu kumbawa kuti manu di bindu adi ngativi kisilo mailano ni taudimi kadilembe di nga apinda. Chivangelo ivi chihala ni saranganya so ambarambana asisa nga humelela kona mwa provincia ya Gaza Mark Martins.
7: Mfumu mwa provincia ya Gaza i ukasi kota kukisa aha ungati kungu hatilikona kasi kuna bindu la sakuja dilembe di nga guma. loko achibabwata kamti ule wakona lata mafumela mwa provinsia ya Gaza mtangeliwa ya provinsia azivisiliti takuchi hala ambe ni kwa ambina kwati kamati mwa madistritu kufangili tito di bindu dia di fungala ngukoneho kungamone kanyana kukarateka mtangeliwa provinsia ya Gaza ambiketo au mbilita kumfumu ni vanga nubawona wala vetetiti nzila to avela ngava timbeu ambini sotuma ngosona mwa titembweni nzila inga matito vanavaditi kuvema nanyana kudoto a vanga elula ndiuwa kuja.
10: Face a este cenário, os esforços do governo com apoio de parceiros incidiram na distribuição de 132 toneladas de semente de arroz, 35,4 toneladas de milho, 12,9 toneladas de mapira, 84,6 toneladas de feijões e 0,5 toneladas de semente de abóbora.
7: Itulongoloka ni maja mtangulu wa provinsia ya Gaza, mami Margarita Mapanzeni Nchong, loko achizivisa nzila infumu inga londisangu yona kasi kumananya na kakudoto tito wanana waditiku wabindula mdi uu wakungade wachilondola kutahoka hawa.
4: Nesungle kambe hii mramba Mario Martins, eta ni mahungu ya mwamba kukasi nguku uvangwa kakoponi. Ya ikuna beta malika chikuhama cha mfumu kasi kuponi ya inaumbwa kona mwa provinsia ya Gaza.
7: Mfumu mwa provinsi ya Gaza ulondisala timaka takumba kuponi ya ipia ino hanyela kubeta male kachikwama cha wona kasiku na tzimbitisa kwati fumelo. Makaya, idziviswili ngumu tangeli wa provinsi ya Gaza ni mami Margarita Mapanzeni Nshongo bimanga tula di banzani eda mti ule wakuo ni sisa ni kushopa shopa tzimbilelo ya mfumu mwa provinsi ya Gaza mvuluwa dropani ichaichai. Kuomba titaku kuponia ikufuwe ni kukata kutuma hampiketo. Mtangulu wa provinsi ya Gaza wakombela kachisungto chama soni kuenge tila mtamu kamitumu. Kasi kuna kota kufuni tila kuponia ino tukai kota kuna hachikwama. Nzilani ya kuwa kutimituswa kwa tu utome hampikuwa kudulusa kuparafini kukelanze kaditiko.
10: O Conselho Executivo Provincial continuará a promover ações de incentivo à produção agrícola, a melhoria das cadeias de valor e a modernização dos sistemas de produção, com vista a reduzir a dependência externa e fortalecer a segurança alimentar e econômica das famílias. Paralelamente, serão reforçadas medidas de eficiência na gestão dos recursos públicos, bem como parcerias estratégicas com o setor privado, de modo a dinamizar a economia local e gerar mais oportunidades de emprego.
7: Itilongoloka ni matwe amtangeli wa provinsi ya Gaza mami Margarita Mapanzeni Nshongo loko achichamusela nzila aingu yona mfumu upi misaku kushula sikaratu saku guleka kamshavu wa parafini amuwa tikuni.
4: Igwitisa nguwa tabolo maumba kutita kudistritu ya Gijana kawa mkama kula miselo mchawa wa bolo awakasi kuna kumbisa yona distritu ilea. Ina unamanaika ka mipikizano yo hambana hambana kwa provinsia ya Gaza. Mangwewa mazivisi lwe Radio Mosambiki ingu mtangeli wa mti wa Tagondo ania distritu ya Gijana. Anga wamba guli mwandi dawa titaku kawa mkama kula misalo mapepa osema ligana kuna wakasi meumisa wana mchawa uwa. Wana mchawa uwa kambe kachengi chokatu. Kuna maneka kamipigizano yala na nima distritu kasi kuulava kungena kaimu ni mpigizano kuna mua dikone. Lengset hiweta kuna wa nima yatu ya wangu kadita mbunia danyansi nga wamba ngu kushukwa ka utengelo wa provinsia ya Gaza kuhanga kutama kumaneka mtengu ungi wa vanana wa wakasi wa mahakuma bindu vitingeni sela ka mitumu yu hambarambana na wasese tsangani satanga ya kuwa ve mahamitumu yu kari. Ania distritu ya shokwe kama tembwe akoni ya shokwe kambi kulondetwa mtumu wa kuvala mapala makunga ngu mtengo wa magumi mararu ni mchanu ni mararu ayamba angavangwa nguko haka ndambi ayayi kungatiku peka ama provinsia ya Gaza kaona matembwe alaya maungu yawa mabindu utwe unga ni Pedro Paru mensanu makombisa kamichini kumanekili mtumisa nikluti Mariam Ibrahimu.
3: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provinsia ya Gaza.

Mudeleka wa Radio Mozambique ni 16 horas nem 15 minutos e Amazônica em Pela na Chipagalatana, Nyansi e Marekana Idukawa Zibili de Tiko. Lia que vanana o Marika Kulkonana vadi chikoluan em Kusake, Njado ba Tagondo Tibe. Ti kata ka chikabachuwa cha umbidi msarakaloko vanana na vadi humut konahu. Mvele kiti nsimango tutatinane kwa umanakani kona na uchilavatela kutiiva ka vanana mailano ni tindi mati ya watakuna wa chiti lundisa lokoke na vadi chikolwani nikona tindi nsimango tutatinane kwa ke mwanana aba atiziva titakuwa kulabeka kwa maneka na chivikisa lisima ngutungutu ke lielena ku ni tindima tia iku takuba atifikela niko na achitifikela ka mbalo ati kuhambana mbana ka ona niko na ke tindisima ngututa tinene kuba unava ugonda ni banana ndani ka kamanyana DJ Lobsh hi pangalat kukala niwa nguluseni chidengele.

0: Imanekile chifa uchenje. Kaso sikota kusinya nasi.
1: No gondela na nani mngarami.
0: Kugonde kusinya kubenya.
1: Eba karenge umbito na tikota mkunse tikota tosi.
0: Oh, mashkuni gondisa.
1: Na kugondisa mngarami. Na wechi gondela usetu wa wambito.
0: Hai, na gonda nguntu nindu.
1: Mm.
0: Nazia, ngani gela? Watidunda kumama tipese ni papai.
1: Na tidunda ngutu mngarami.
0: Nguku hakacha.
1: Unkunjimana yo ni mana mtamu woni bala ntsumela ndizato tininga bala ko munivuna tete ngubapai ti certo prati kolanje sola na mana matshemo
0: matshemo impela nazi
1: awiko daf ne wati dunda ku mama te percent papai
0: ni ti dunda ngu tutati ne
1: ngutshane
0: huku ene wani vuna ne ne wa gondela ngusisa anini ni gonda kune na nani na gondela ngusi ene anga gonda kama lembe anga gonda kao
1: nditsuri ngana mina ngutomata chichele
0: futhi lokani heleketa nitsaka ngutu
1: eh wakhoyeleketa chikolwana
0: wani heleketa bali sikondi tsiko mara wani heleketa ndipo chachi hoka chikolwana nitsumela nitsaka nomba to i auleta twa mina ule
1: nitsumela ugwira chapa ya ti
0: tsumela lwagwirela phela Hona kujani panzala nasi.
1: Ditsure hambani semdan kamena kavilela mdiwo.
0: Enga chokui danati ya floor.
1: Tinga bonda tine nkuhinyasi lina aga mdiwo.
0: Wati dhato ana ibigila chana.
1: Ndi ziunga na mana ibigila chana.
0: Ana ibigila nka mbava ni tingata. Akungo maluma ko.
1: Eki, tingata tamava. Ah, davin tingata tamava.
0: Ei, unagi, unaja, waifanzala.
1: Oh, mas tem as podes de samba.
0: Ana titela bentinho, menina coco sorte, na samba nguto.
1: Ah, eu te matei dentro de coco da bom.
0: Kongo kusababa, kwa kongo já o mamã nguto coco.
1: De coco no bate já de cambaba, não vou ficar trincado.
0: Ya, jimakata uiti zivito, nati maisa kujani.
1: Eki tingata, eki tingata ngamrende.
0: Maranga arende sagi wanson
1: maisa tsambo chimana mtadi bikili bengo fana nditi awatona ibikela ben
0: ai servira hige kuraka
1: ai tsimbili yake

0: Da fin ti nga tata nyans. Ye, titi tsamba, nika kwa gati nga tato tsamba to fana tata nyans.
1: Ye, nana nini yita ni vaku tsambo.
0: Titi ya wabika.
1: Ye, abika ngudu tiposhi. Ye, natilano inani gondisa. Ye, ni yita ni kura nyans. Ni tumela ni ula, ni tilava tinga tata nyans ngu vonta diot. Aku kutabava, otipite mabike lwa nyans. Ti ambana ngundu wa u abika aku, ni diwoko.
0: Ditsuri nguva kundwa kudibavisa kundwa kudodibavisa kungama na matete ajibika no I'm ready mbaba
1: ema ni ndana nakubikana ndinwa unage akwenga rend ha una palace
0: oh umpita mana matete lampilo ngodza to sababa ajibika
1: phela mana matete wa hembela kuwabeka kwando khabiki
0: hi di don't think at a pretty baba
1: akwati baba kongokale ja imagine tipe miseria ati tinoma isa kuto
0: ina ta khola di viki di ta
1: epo es apana tshomela i bika ni mpunga ina aja
0: loka chimbaba ko
1: aha ni no ya tengata ni uleka
0: kazu ku dunde ma baba wa tis midi watu
1: I cannot ho wana baba ntingata ina da sige
0: kazu dzubisela tu dave
1: eki sige ishi Nikilavia ne.
0: Na temba tona hibikela mpungu.
1: Ko chata hiti sela ni refresh kwa kona.
0: Ani ngo selela refresh.
1: Na ni ngo selela refresh kwa tona benti ingata ni refresh kwa.
0: Hey ya. Ebra ambi refresh si fani tuwe refresh. Pelato, tume upimi salamana matildi kwe titi zito wabika kumbika biki. Itu kuhiamela diviki ditaku, inawana tuwa wabika ngudisuri kumbia hii.
1: Ingo tona upekiliko. Akwa. Ngo bule ichichani kwite divala nsungu wa makaya nyasi.
0: Ani ya divala kungati nikumbusha chiditi zumbili ka msungu.
1: Ani nijidiva atikungu.
0: Nikukumbulisi.
1: Ani kumbulisi.
0: Msungu makaya tu nyasi dami. Lisima loba velekivatu vaheleketa chukolwani.
1: Nga kuhelekete kulondisela tigondo tatu.
0: Nduka la kupauka swati kumbula.
1: Ni do kumbola kungu
0: kasi kungu aitsimbile ni apa titi ukarmu

lengiseti va radio Mozambique mahungu mataka leswi na mina Pedro Paruki ka mathembwe ani ya xokwe ku londetwa mthumu wa ku valetela maphala aya mangavangwa ngukonhaka mati a ndzuma hambini a ndhambi aha kombombwako ngu 38 wa maphala i kuma mararu wa maphala ni mchanu wa ona ni mararu aya makaratisako ta madimelo kutahoka aya mbimu kachenge chokhata kululamiselwa mchanu wa maphala ni mararu aya mangavangwa ngukonhaka mati a ndhambi kuna wakasi kukodwa kungeniswa mati ka misele yo rega ka yona regadiyo ile ya kumbika mathembwe a xokwe uthangeli ulumba ku yona ndima iya aniya ka xokwe uomba ti itaku kawa mkama kuni mathembwe aya wakasi mamanikako matitaletwe ngu mati ni mamwani mamanikako kasi masingani mati maka aya ikaratisako ta u di minguwa ye kuka yona. Mfumo wa provincia ya Gaz, wakasi uka makungu aku umba koponi. Koponi aya iku yona ino ungenisa malika chikwama cha mfumo kamikama itako. Makaya izivisilwi ngumtangilo wa provincia ya Gaz, Margarida Mapanzen Chong, kamsengele tanu awa kukalakadita mbuda nyamnova umaheka ko kona amua provincia ya Gaz, Margarida Mapanzen Chong, kuwa angawamba titaku kuchichachicha kamikama mailano niti presu tama kombustive jombomba nguma parafini indima yelisima ahidi ngana kukua ilondeta. Kuna wisa mazumbelo manene ama provincia ya Gaza. Presidente wa Assembleia Provincial amo Gaza iku mkoma wadibanza da hombido sungamila ya provincia ya Gaza. Nguo akombisa kukutsaka nguko haka malondetelelo ama kungu ayama gavikiswa kumbe melondet wakadilembe idingapinda ngu mfumo wa provincia ya Gaza. Jose Tsambe ababatili matri ya wanyamuna wakutulani kamsangere tano kasi awa unga maheka kumbe utakuchi maheka kwa na maprovincia ya Gaza wakuwa kueshekete ngutindi matotse ati ti dingana kukua ti londetwa mbe kupasisa makungu ayawa dingana kukua me londetwa kambe. Mtangilo wa provincia ya Gaza ngu akombela kukavaviliki hambi niva wazumba kuniva nana kuwa vaya masuni ngu kushoni pambini kulondeta tifane lota va nana kuwa vekota kukula ngu haka kunene achibabwata nyamnova ania infantari uprovincial kumbi ukaluziwa kutita ku usiwa nini kona mwadropanika jejai Margarida Mapanzen Chong akombeti kavaviliki kuwa hiva shaisa ngu haka kunene kumbi vanana ve shaiswa ngu haka kunene ngutungutu maka ye kuwa wasitsuli makati na ipingati vanana baba doto kushaviswa ka vanana kusinzi swa wanana kuzimbila mataho hamini timaniti ndima. Higwitisa nga mahungu atabol maumba kutita ku distritu ya Gijana kona amua provincia ya Gaza ilwa misela mcha wa bolo awakasi kuna maneka kami pikisa niyo hambana hambana kadona tilembe dia kumikami kama hitako. Makaia izivisilwi ngu utangeli watagondo ania Gijana kawa mkama kula wakutinzila topasisa osema kungu hambini mapepa aya wadigana kukumba wana mcha wa uwa. Wingset mahungu hinabonga nguloko mitima mani kutinzila tinene ta Wingset.

0: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matiawa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lina kunukuba sisa mati. Tela matiawa ena kachie cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela nikole.
1: Ubasisa manzani, nguta nisa utomi unene. Ndambi, seyipindili. Kamita ubasisi ahihi. Saba manzani, ngumati nisepu. Loku uchila kuja, loku uchuwa ngunsokoni. Nilo kudingu letete nzambwa. Tivikele, awinimo ya wawena kamaluati.
2: Kutite kwa radio Mosambiki ni 17 hora 19 minuto shi pangala tsa u manika kuna u dimti ni sena u tshela u kata kubaka mpela u bika langa mu ya wena ni kona loko u tshinga di kuya kambe ke au manika kuna u dimti ni na se dimbi mo hitsa ka kutsota kuba se u gwetili na kona ke kayambe mo u pimsa kubaka u nava na u tshifunda beta matimela ni kuba u sambisa vanana ungadwalu mukisetita kuba mpela banana bafanda kuba basamba na idingadimimu niko na uva na uchiva wanelela ngu lirando chijoho changu uchanchu takuni Mr. Saba ngwanana wa provincia ya gas maila nukuba mke ata kupangala tumukisetika tini matuwa takuna uchitilo ndisa ka iambimu se kuni 17 hora shini 20 minutes. Mr. Saba, mpela mpela nguwe ke hii muramba kuma ila nukuba apangalata mkisetika imbimu. Ni uwa uchenju kuchijo changu.

uchenji mkisetutawuka Mr. Belton ni Mosa Lex ngloko vachu wangu chizimu ababa ndivona vanano wa provincia ya Gaza ndi 17 horas ni 29 minutos kuchina 18 horas nava mahungu ngu antena nacional kayembimu mkiseti hina masoni kempela na ichi kuninga uchenji wa utaku kuva utaku pangalat fast lodor ni Marcela ngu abata kunubona na va cheta ombomba ngutombo tuwa Mozambique akuna tu

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeni, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalana kunukubasi samati. Tela matia wena kachie chechinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeni, kamala tu uyelela nikole.
1: Ubasisa manzani, ngutanisa utomi unene. Ndambi, seyipindili. Kamita ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati ni sepu, loku uchila kuja, loku uchuwa ngunsokoni, nilo kudingole tete nzambwa. Tivikele, awini moya wawena kamaluati.
2: Kutite kwa rati Msambika, himanikana hidi ni tsaitora shini oito minuto. Tumisana kala kona hidi kunigile mahongo ngu, tumisana ni antena nasional, hi nava kenda nkakamanyane chikuninga mahongo ngu chichope maila nukubwa kemikseti hiku tibisa. Kambika ka duwara duwa hiku duguita da uhashi ngulidimi la chichope nyas. Himanika ko na hidika wa zibili ditiku i 2 de junho de 2026.

0: emissor provincial de Gaza.
1: A Moçambique lica 19 horas, a INK Nangoloco, Omaongo e as Fundzan Kulugaza, que na vela leva em 7 linen.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mwingi seti akulosa ni kukoyoza la kanlongo loko wa maungu ya shifunza nkulu Gaza. Malumba kavu siku duanya munta angalavu mbirika kota vushika kalembela 2026. Sekuwe kisiwili mali yintra ya memo vanzeni kashifunza inkwashu shwa shifunza nkulu Gaza. Eshifunza nkulu Gaza, ashikote kanga kufika kali shushinga kongo atuwile kabinzu la taurimi kufambe ni kalembeli unzekela 2025. Leti, iti ntoko makata la wani mawani maongo itaka na wanaka usiku dwa nyamuta na malu la misi weke matakela makombisi wa Belarmina Nyantumbu. Kavu kavute la marituni mfumaulu la Mariamu Ibrahimu. Mwingiseti hisungu na longolo kwa ina wa mahungu na evula lesha kuse kuwe kisiwili mali yintra ya mimova nze nikashifunza inkwashu shashifunza nkulu Gaza. Yentelelo la maungula walita na mashklori Francisco Simbini.
4: Uvu ya kuwanlela mintiru ya mfumulu mshifunza nkulu Gaza ile yi wambirilwe yi ipasiseke makungu ya kuengetela male ya tantleketlo itrindisingu watu pursintu kuyalumu ashifunzeni. Shujaleshi shakumolela mintiru ya mfumu lumushfunza nkulu Gaza shivula shaku. Shativeka ashkaratu shungatatu mbulu kaka ekola nika kuingeteliwa kamale ya ntleketlo kava samitiku. Kambileyi nlamolu ya shinyimu shatiku ambi ni matiku mangwanyani. Lesha kuveni kuta kutiwa kuva kuvekisiwa amale ya ntleketlo mgengeni luu watiku. Diksimia Pelembe, lokavula vula ka uvu ya kuvonlela madrela mfumulu mshunza nkulu Gaza, atlamsele shaku. Shiboe le shita sungula kutira, sikuleli shiboe waku ilona lesho ya muntla wa umbiri. Itilungwani mkumbisi wa shudrana, sha tlanganu wavatleketo lumushunza nkulu Gaza, Tomas Soye, avula shaku. Ashti wa shaku amavivukanga matsamela ya watsamitiku kambe hakuna ndlele mwanyani liku ngaluku vini kuingetiliwa amale ya tantleketli shaku wa mturile itakota kuwa ya mahlwini ilanziwa.
5: Itaranza kukensa futi itlangela mfumulu kuwa usikotile kuwa upfumela lishenga wa shikombelo shahina. Ina ela vila apepara sikwenda porusenju purike mchumu ya tika la andimashi. Katrinda isingu porusenju lewa nga inyika yona. Ashfane. Leka ina watleketli lishenga shaka kushikomba antsako, shikomba kurula, shikomba patsano. Nzeni kashitru Gaza ni guvernu waka Gaza in particular.
4: Ati presu tia ingeteluwe ke, tita vivu kisa utumi lava tsamitiku. Maila nima vanele anwini.
5: Bon, nkwa susatika. Aningesla yeswa kushuta vivu kisa kwa. Hila itiva kaa ikona matamela ama kathi. Hina principalmente va transported. Urna ena we populasan we kontu wakola kashitungu pena. Hini vana, hina ocha avia jara. Majilishinga ashikombela kashitungu yeswa ku. Ava shitwisisi yeswa ku. Aoma alesu ikuslava matamela ya makumbustivele, matamela ya mapesa, matamela ya inkwash. Shile kudure. As tu sisa leswa ku skandlari podi amale yi kumeka ingi yo wa yinyingi ka munwanu munwanu manje hi kombela ku patsana ku hambi na huma leswi hi ku swilava i matshamela makana ka mangani kwatsa swi tiva hinkwerhu leswaku wa kombo Steve le khweni la ni vhe mundiyari ku ni problema la Mid Orient ango wa hina na hina swo ta swi ta hi kuma hina manje loko la ku ta cuvuka pela toda Africa nga swihlayisa o todo mundo swi karhatu leswi hi nga na swona.
4: Almaritu ya Tomas Toye wa shudrana shantleketlo mshunza nkulu Gaza loka vulavule kuengeteliwa kusukela wambirilwe yi kamale ya kilwaka kamitiru ya ntleketlo kongoma lumushunzeni lumushunza nkulu Gaza.
3: ave muhashi Francisco Simbini loko a hitela ni lawa mavulavulaka hikuva kusukela ka nyamuntlha se ku vekisiwile mali yintshwa ya ta mafambela ya mimovha ku kongoma lomu swifundzeni. Se kusungulile mintirho ya ku pfaletela swikhele swi vangiweke hi ndhambi yi vonekeke kusunguleni ka lembe ka nkovotlo wa ka Xokwe xifundzankulu Gaza. Mario Martins.
6: Aka nkovotlo wa ncheletelo ka Xokwe lomu xifundzankulu Gaza ku karhi ku lulamiseliwa hambeni ku siveliwa xiphemu xa ku fika kusuhi ni 40 wa tindhawu ti pfuliweke hi mati ya ndhambi. Nomo lowu ku karhi ku pfaleteliwa hambeni ku pfuxetiwa musele lowukulu kasi ku ta kota ku donsa mati lawa ma khengeke lomu a masin'wini. Murhangeli wa xiyenge xa vuvekisi vuhlayisi hambeni vutshambalati bya mati ka nkovotlo lowu a vula leswaku ku ta fika laha ka ha le masimu lawa ma nga ni mati manyingi ku ve man'wana mo oma kunene ku va ku tsandzeka a ku rima. Hi mukhuva lowu Raul Shambala tivisa leswaku handle ka ku va ka ku pfaliwa a timhovo leti nga pfuliwa ku ta tlhela ku seketeliwa hambe ni ku phaluliwa lomu mati ma nga kona kasi ku va ma ta kota ku yavanyisiwa ka tindhawu hinkwato.
7: Com os nossos recursos, estamos a tapar os rumbos. Temos uma escavadora neste momento a correr para garantir que o canal principal faça correr água. Porque temos campos na zona do Xokwe, que neste momento estamos a falar, estão a ficar inundados.
6: A inongoloka marito ya murhangeri wa xiyenge xa ncheletelo nhlayiso hambeni vutshambalati bya mati ka nkovotlo wa ncheletelo wa le ka Xokwe xifundzankulu Gaza loko a vulavula hi ku pfaleteriwa ka lomu ku nga pfuliwa mimboka hi mati ya ndhambi yi hlasereke nyamuntlha ka ncheletelo hinkwawo.
3: Ave Mario Martins loko a vulavula hi ku lulamisiwa ka mimbokwa leyi yi pfuleteriweke hikwala ka ndhambi ka nkovotlo wa ka Xokwe. Loko Mario Martins wa haya mahlweni a fikisa haleno mahungu a tata hi byela lawa ma vulavuliwaka hikuva ku nga swi nga kotekanga a ku fikisa makungu lawa makunguhatiwile ku fambeni ka lembe leyi hundzeke mayelano ni ta vurimi.
6: Xifundzankulu Gaza lembe ri hundzeka xikotanga ku fika laha a xikungwatile kona ka bindzu ra le masin'wini ka swifundza hinkwaswo. Ku ta fika lana murhangeli wa xifundzankulu Gaza a tivisa leswaku bindzu a ri fikanga ka tinhlayo leti ti nga ha vekisiwi xitona hikwalaho ka ku kala ka mpfula, ku hangalaka ke ka tindhawu ta ku rimela ka tona hambe ni ku pfumaleka ka timbewu leyi ta ti fanela ku fikisiwa eka varimi. Hambileswo murhangeli wa xifundzankulu Gaza mani Margaret Mapanzeni Nhlongo loko a tlhamuselaka huve vonelo lebyi bya mafomela ya xifundzankulu Gaza tivisile leswaku mfumo ni vanghanu va nyikerile ambewu ambe ni switirho swa le masin'wini xiyimo xi nga yantswisa a bindzu kala a ndlala yi nga dlayi.
8: Face a este cenário, os esforços do governo com apoio de parceiros incidiram na distribuição de 132 toneladas de semente de arroz, 35,4 toneladas de milho, 12,9 toneladas de mapira, 84,6 toneladas de feijões e 0,5 toneladas de semente de abóbora.
6: Akuli marita murhangeli wa xifundzankulu Gaza mani Margarita Mapanzeni Nhlongo loko a tivisa laha mfumo nga landza hi kona a ku zama ku pfuxeta bindzu leri nyatheke hikwalaho ka matshamela ku hambanahambana ma karhateke xifundzankulu Gaza.
3: Mario Martins loko kamba tlhela vuya mpfukena hi tisela lawa ma vulavulaka hikuva xifundzankulu Gaza xi nga kotanga ku fikisela xi nga kunguhatile kona swa nga bindzu ra ta vurimi ka lembe la 2025. Xiyenge xa ku vonelela ntsongwani ni matshamela manene xifundzankulu Gaza xi kombisa ku vindlavindleka hikwalaho ka ku engeteleka ka nhlayo ya vatsongwani va kumekaka na va landza ta vuxavisi ka madoroba ya swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Gaza. Tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge lexi ntalo wa vatsongwani hi lava va xingiwaka emindyangwini ya vona leyi kumekaka handle ka madoroba na va vula swaku va ta va teka ku va va ta landza tidyondzo madoropeni kambe loko se va fikile va sindzisiwa ku va va famba va xavisa swilo mabazara. Murhangeli wa Udyona ya ku vonelela ntsongwani ni matshamela manene xifundzankulu Gaza George Jeje a vula ku vatsongwani va sindzisiwa ku va va famba va xavisa swilo lomu mabazara na vo fanela ku tlhela makaya loko se va hetile leswi va xavisaka swona. Mhaka leyi yi endla ku va vatsongwani va kumeka switaratwini ku ya fika vusiku. Jeje a tlhamuxela leswaku hikwalaho ka ku va va xanisiwa vatsongwani hi lava va balekaka mindyangwini va tshamaka ka yona, se va engetela a nhlayo ya vatsongwani va hanyaka lomu ntsindzeleni.
9: Loko ndlela nkama va ha hlayiseki, va nyikiwa maplastic ku va nyima switolo pura va xavisa switaratwini mabazara, va nyikiwa maduze ya matandza ku va xavisa, va tlhela va byeliwa leswi loko u nga hetanga matandza u nga vuyila kaya. Se ntsongwana ga mabaleka a ya le Merkadugurusishi va sungula ku va va lugara a swikarinyana vulugara ku sungula ka kona, va chovachova mindzwala va mamani va yisa ka maxapa. Se u fika lava kumaka mali ya xava swikarinyana va nga hayi ka muti luya. Se va sungula ku etlela amavharandi, va sungula ku etlela ka tiyindlu letiya ta ku balekiwa ta ku guga ti nga kona dropeni. Leswi swi vona swa ku i khombo lokulu ka n'wana luya, hikuva a nga ha na mvoneleli, a ka marixiko ya manyingi la ndleleni a etlelaka kona, majele hi ku ti vonela. Se hi kombela ka vabava, hi kombela ka varhangeri va miganga leswaku swi dyondzeni khwatsi ni humula ku nyikela n'wana, swi mu nyikela ka mani, mu tlhela mu pfuxela ku tiva leswaku a hanya vutomi muni. Hikuva vanhu vo nyikela n'wana a va ha swi koti ku va va mu pfuxela, va nga va swi tivi loko hi landzelela kumbe vatsongwana se hi nga va teka hi va tlhelisela manjakazi. Hi fika vabava ku na hi nga swi tivi swin'wana loyi a xavisa mapulaxi, hina hi nga swin'wana loyi a kumeka le Shoprite a switolo na a xavisa matandza. Se ha kombela ka vabava a hi voneleleni ni ku va hi khutala hi vana, hikuva vana hi vona mundzuku wa tiko.
3: Ave George Jeje, murangeli wa xiyenge xa ku vonelela ntsongwani matshamela manene xifundzankulu Gaza, loko a vulavula hi ku engeteleka ka nhlayo ya vatsongwani va hanyaka ntsindzeleni leswi swi vindlavindlekisaka xiyenge lexi hambe ni mfumo. George Jeje hi loyi a tsatsiyeke vaveleki ni vavoneleri va vatsongwani ku va kunene va nga xiyaxiya loko vatsongwani va vona va tekiwa mindyangwini va ku va yisiwa madoropeni ku va va ta ya funda. Loko hi lavisa mahungu ma vulavulaka hi handle ka tiko, hi ta kongoma tikweni la Afrika-Dzonga lomu hi nga ta kuma muhaxi Eduardo Figurão ni nhlayo ya vana tiko va kumiwaka hi vudumeli la xenofobia tikweni leli.
10: A ntsengo wa vana va Mozambique va luzeke vutomi hikwalaho ka guwa lo vonekeke masiku ndzhaku ka muganga wa Mossel Bay edorobeni la Cabo se wu fika ka 5-2. Hi tani ku hlamusela ka murhangeri wa vana va Mozambique a xifundzankulu xa Cabo Occidental Mlumzana Manuel Xikanyana, vusikwini bya sonto ku kumiwile ntsumbu wa jalo karhi, kasi van'wana vambirhi va file eka mhangu ya movha nkarhini a va tlhelela atikweni la Mozambique.
11: A va Mozambicano lava nga luza a vutomi L4 kambe ke atolo siku bya tolo ku kambe ku amentereka a maxitreji Mozambicanos a mun'we i jari n'wanyani a byi li kazi a byo thasa lani a Mossel Bay a byo va ni 4 days byi famba byi tijulela entirho kambe ke swi nga fambanga hi ndlela yinene. A jali bya hi lebyi nga kumeka byi va ni nghozi hi kona byi nga kumeka atolo ku a byi juleteliwa na byi luzi a vutomi. Ni va Mozambicano vambenyana va bidzi va nga luza vutomi a bari bya Beaufort West, na va likazi va vo tsutsuma va muka va ya ka hi mimovha ya vona kambe ke kumeka movha lowu u nga wa ka movha loku nga wa ke gama ku luza a vavanuna vabidzi kola andleleni.
10: Hi swoswi ku ri ku ntlula 500,000 ya vana va Mozambique va rindzelaka ku heketiwa makaya ka swifundzankulu swa Maputo, Gaza, Inyambane na Manica. Ntirho wa kona wu tameliwa hi mfumo wa tiko la Mozambique. Vanhu lava va kumaka tindhawu ta vuhlayiseki leti lulamisiweke hi mfumo wa doroba la Mossel Bay.
11: A leswi hi nga swi hanyaka vusiku hinkwabyo bya tolo para namuntlha ka mixo wa namuntlha mpundzu wa namuntlha hikwalaho ka ku va Mozambicano va ya va omentereka a lomu tiholweni va dyelaka ku mu buyela a makaya hikwalaho ka swikazato leswi swi hanyaka a tikweni lebyi kumbe bairo lebyi bya lani a Mossel Bay. So a xinyimo a xi tshamisekanga be lexi ni ta ka hlayaka xone a va masipala a va municipio va ve va le kazi ni lava va famba va phakela eswakudya va bisi swakudya swa ku hi ta kota ku hi etlela hi tile va tlhela futhi va buyisa ni timpahla leto kazi leswaku hi ta kota ku hi ambala hi va ku hi nga na timpahla hi nga hiseliwa lomi emimintini ya ka kwezu manje kambe ke segurança segurança aditshamisekile hi ndlela yinene va hi kwidara va tlhela va hi encourageara leswaku nampo di huma lomi tihandli hi ku li loko ko yinceka nchumu handle ka premises o kumbe handle ka hall lebyi hi nga kha byone voni va ta va va nga li va responsibilidad va leswi swo dya swa ku na hini hi tikhomeni ban so hi mfambo lowu hi nga ka wone va musamikana a va ya va humintereka hi tlhela futhi hi ku va ni vana va vatsongonyana va ni vekini mafebre va nga ni mafebre kambe ke na nga li swa grave
10: hi nhlamuselo wa mulumuzana Manuel Xikanyana murhangeri wa vana va Mosambique exifundzankulu xa Cabo Occidental mayelana leti humelelaka ka muganga wa Mossel Bay edorobeni la Cabo i ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambique mi yingeleke Eduardo Figurão
3: hi ndlela leyi muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta musi ka nlongoloko wa mahungu ya vusiku bya nyamuntlha laha hi ku tiseleke tinhloko mhaka leti se ku vekisiwile mali yintshwa ya mimovha ndzeni ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza xifundzankulu Gaza swi kotekanga ku fika ka leswi swi nga kunguhatiwile ka bindzu la ta vurimi ku fambeni ka lembe lo hundzekela 2025 mahungu ma lulamisiwe matlhela ma kombisiwa habela ri mina nyantumbu mariamu ibrahimu a kumekile ka vukhavutela marito ni mpfumawulo lava ngo laha pelile
2: mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki
1: Mwingiseti leka 19 horas de tatekela 16 minutos jacunene. A elekari ego fikisela a nongolonko wa maungu ya shfundzankulu Gaza. Enge kanimambo Mariamu Ibrahimu, kanimambo Belarmina Nyantumbo luku miskotile kwa mitai pangalata majamblawa. Mitlela mi kambela inkwa umarungula. Yale shui shunga karishu ya ndleka ishimo sha shifundzankulu Gaza. Ambe nika matiko ya vunzamani. Leka majambu ya 2 junho. 2026 kungale kale hita tani shi chachi ashantumbuluku na kona hita andulisa mintatiyo ingali ingaki kuya fika 19 horas na 30 minutos lueta vankari wako vaya kufikisela jornal da noite mahungu ya tiku niya matiku ya mambe interesanu na antena nasional ikuna vele lama jambu lama nene nile shaku mintiru leyi kariku fikela ila uslaveka ka ikona kasi weno ungena kanturu eno wena wa mavoko ka usiku lili la na muntra ikuna vele lale shaku ngavani ntiru nene shaka aka upangalati la hina hita longoloka na wena kuya fika kusushnene nkari wa mea noite
12: Muranziu, aku nselo
13: Mani
12: ahi nisha kuini, mwana wa hina
13: Ah, sel, go baba, isalava
12: mwana wa hina, ijadini
13: anga ti twi kwasi ku ve na nga mpimisa leswaku a ni dzedzedze
12: a yini a dzedzedze
13: ya nakona a zela
12: phela leswi swi ni mhangu
13: u nga tlulisi mpimo ku
12: a ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze
13: hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
12: kambe murhandziwa
13: a ku laveka u tima TV swoswi
12: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo hi xine xi nga ni sima ngopfu
13: u tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana
12: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu
13: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swaku i mana nga wina ntlangu lowu
12: kata
13: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
14: loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlela kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya
1: akunene aminkari ya kutitimela vana va pfumala ku va va hlayisiwa hi laha swi lavekaka hi kona ngopfu ku kola ka tinsuna muvangi wa mavabyi ya dzedzedze hi le ka 19 horas na 18 minutos Radio Mosambique emissor provincial ya Gaza
15: Murandziwa loko olava ndao unga kumaka hinkwaswo na unga sukanga anhlamulo uyi kumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndao uyi kumekaka na yamkela avaendzi loko olava amintiru ya lsima ini aswa kuja leswi chekwaka hindlela inene ini swilavo swa tinhlengeletano amukhandli lowu uni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona amindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu amabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555. Muito se teleca, 19 horas na 20 minutos, Minteiro e a Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza. E tangena que caxanguexa, xuxaxa, xa, tumbuluco lá na, tumbuluco aí na, xal cima que vai, eu xaíça em tamo. E na Alberto Mula,

0: varhandzi vayingiseri vaxitichi lexikulu xa Xitsonga kwala hi misori provincial wa ka Gaza. Loko hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa nkaringani wa nkaringani tanihi xihena vana n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani madama la themba ku tiringa hiriki kumbe atikulu hi mafambisatiukuveni ka gentifeni kasi sena ka michini ku na khosozana Mariam Ibrahimu hi unharhu la hina sini a xitudio hi mina valela uyingisetinene kwa hi longolokeni swin'we timinuti ti nga tingani leyi radio Mozambique a hi nyikaka bende hi ta va na yena ka nongonoko lowu taka hikwalaho ka swin'wana swin'wanyana a hi nga ta va na yena ka nongonoko lowu namuntlha ku va a tshivelela xitiko lexi hi ta kota ku famba na n'wina ka nongonoko wo lowa nkaringani wa nkaringani bya ya hoyohoyo a wu peleni a wu xeni
1: byi pelile a byi xile tanihi lomu vayingiseti va hi kumaka va li kona
0: ni mikama ya kona
1: wa swi vona
0: hi nkarhi wun'wanyani wa nongonoko wa
1: nkaringani wa nkaringani
0: mbyaya a hi valuseli vayingiseti ta va nyika leswi hi nga va lulamisela nyamuntlha
1: evovo mindyangu i nyika da xitori
0: ha wena
1: ku ni tatana mbenyani lweyo a landzelela be antilo wa xikwembu a nga lovi hi gresa a li kholwa eka kunene kambe ku tshuki ku humelela duke vheyi ya sonto ya ku sungula a nga yanga ya wubidri a nga yanga ya wuzrazra a nga yanga ja kutani mamana muni hi mayangulela a nga mu yangulanga be ale e papayi wa mayi leswi u ngo duka yi gresa ipa ra loko u ta fa ni ta daniseka kutani laya papayi luya ku u swi tivisa ku yini ku hi me ni tiko sungula ni fa wa yi vona mhaka a mhaka wena vhovho izi ya jika ni maphoyisini se leswi hi ku kala hi nga swi tivi ku yangulana mindyangwini
0: hi
1: ku saka loko swilo swi onheke hi fanele ku hi vitisana hi wunene ha ku vitisana hi mahlundzu mavulu lawa wena a swi tivisa ku yini swaku ku ta sungula papaya a famba wa vona vovoni vayingiseti tlhelo byala ili manisolela yezro ili noso
0: grandi boa noite ka vayingiseti
1: o vinti mfane ta sibindi
0: ya manxi wa wana makata ya wana wana mafambanisati ku weveni wana mbyana
1: ehe
0: a loko a to vulavula satani mamani a ku hlundzuka ku ve kona ku ina a ve ni manxi yena a leswi a nga twali wa swi tiva swi tivaka laha ale ka vatekani loyi a rhangaka a famba hi loyi wa xinuna
1: wa swi vona
0: se swo ku dzukisa kumbe swo ku kuma kumbe ku va lexi tshuketa a ku va ku rhanga yena mamani a famba
1: vovote problema
0: se leswo i surprise kumbe ku
1: dzukisiwa
0: a leswaku ku famba mamani manje leswi a nga twela wa swi tiva yena
1: a tiva leswaku sungula ka famba i papa
0: ku famba mani papa hi ku sunguleni esikensele amalosanelo wena ntukulu kola ka nongonoko wolo wa hina wa grandi boa noite ka muyingiseti se nghena ka nhlokomhaka wa nyika leswi nga va lulamisela namuntlha vayingiseti mbyana
1: nkaringani wa nkaringani
0: nkaringani
1: nkaringani wa nkaringani
0: nkaringani
1: vhovho a swi karhatu swi nyika a ku tiva u dyondza rihanyo wa swi vona hi ve ni tindhambi swo swi loko munhu a tlhela se a ya ka endlu ya ku tiya leswaku loko se swi mi kuma yi ta mi kuma yi tiyila swona a ku ni papa embenyani kwahala kaya hala
0: a ngo dizi xitiri ra kusuka ka mati
1: a va dizi xitiri kaka munhu ikaka munhu wena mbyayi wena vhofu ja a papayi lweyo a vito yile mafambanisati kugweveni a lweyo i yile matiqhenya swa ka cinca kangani hi siku a hi nga swi tivi a li mujiperi a fambela Johana na swa ha pfumela xa kutani wa vona munhu loko a ni swimalani wena vhovho a tatela swa ku tamela se yena a hlaya leswaku yena a swa bya wudangwana a nga di wa byi tiva wudangwana mzayi wena vhovho i muhungu a ku yena wo swa bya wudangwana a nga di swi tshama swi tshama swi tshama heyi a vavasati va hlupheka phe hambiloko swo yini swo yini papayi a wu swa bya wudangwana a nga di he vhovho i ya ya ku a ntirho a mujipa tswetu u hela a buya kaya a ta tshama phela loko swilo swi nga ha fambi beya wena vhovho a swa ha fambi hi tindlela ta kona va hanya va hanya va hanya dandrita ku swo swi tanihi swo swi ku nga ni ndlala leswi a ndlala yi kumpfa yi kumpfa a loko va ya alomiya switolo va kuma wudangwana ntsena wa swi
0: vonaxitolokakwalavaxavisamhunguwoxe
1: si va xavisi swi trama swi hela se wudangwana va hafu yi bempe ra vanhu kutani layana wasungula ku hamba wa sweka loko va sweka vomtshikatela draw dledlela phela wena vofu that draw se va tova vasati phe vani usiwana akuntse ive ja ku va byela swa ku va mama phela mani u tigwirela hikuva a swi ni tshamisekela phe mina we swa bya udangwani nada kuma swa ku wa chava awe a hlupheka
0: u danga balise ku nandla ku ndarheka swi ta ku yini
1: wa vo se na va ku papai loko a wo drinka dro udangwana leswi nkama wa ko inga wolo ku ngo va ndro udangwana ke nada swi nga tshika swi ni hamba malo engani wa chava leswi a nga swi hanya tolo ni tikweni se wa ku tiva lomuyana makaya wena vovo ili mbangu wa ku kahani tinhova i nga makhwati a mfani makwavo hala maputo hala u gama ku wa byela tinkosikazi ta ku a ku e nkosikazi lana njhaku vakachela mama kwezo hala maputo hala wa swikuma se vanga lungita swo swi vanga swikuma
0: a nga kuma ni mali ya ku vakachela mali leyo wa ku hlota swa ku xava
1: a xavisi xa ku xavisa ni lazi ya ku dya ku hamba pulani wena vovo
0: ya wena
1: a loko swilo swi onhekile a ni lulo ka ni teka leswi ni famba njhani ntirho kumbe a swi ta yabya wa vo vala pena musala musofurera kasi a nga eka maputo xi nga la ya tshama koloma nga tshama kone byixa leswa matelefoni hampfi swi nga se va kona leswi kutani laya byixa siku draw bitri a xavanyana swipawana swi nge swi nga na tamela ni ulombe a ku bomba xa olivhera na ka ha tirha olivhera ku swile xa ku pfaka mputu wa swi kuma a ku mugangeni waya hoyo hoyo papayi hoyo hoyo papayi wa swi vona se layana loko a ta va enci leswo ku va a nga sefu buya loko a ta va fambile a yo sala usikwini wa ku vona nkama wo mahora a ya nghena nhoveni ni ya pitu nga lexi xa mpepo a sungula ku cha pswi pswi pswi pswi pswi pswi pswi se vanhu va tala ya ku hlamalo i mhaka munhu a ku ku la ku mi ti vonela hinkwenu a nkama wu cincile a dandred rikulu n'wini mi kalaka mingadi leswi mi nga ka mingadi ku jeka musunguna muda kumbe udangwana n'wi byi kumaka danani hinkwenu wa vona wa yi vona nhova liya vongo i matasagrada ya ku yila liya ma nga ku sweko wa swi vona pswipswipswipswi a huwelela se tiku druku du hinkwaku lomo yo he wena ni lwa ngaku mathapa angadi va ku dana mathapa pronto byixa vanhu lomuya mugangeni a mabulo hi wolawo mu swi twile leswi nga humelela hi dandza lebyi nga kone swi ku karhikarhi wa vona wena vovo kutani a gama ya khantri a xibomba lexi ni nga ku byela a ya ta buya ta ku swi hoyo hoyo papayi hoyo hoyo papayi phela a ya nkoka va te ku dya ku drungula na mahatlana wa swi kuma ja kutani layana a sungula ku va byela mi buyile ni fambe ha hombe tata hala kaya va tlanga hinkwavo makwerhu a bona yena voni vatsongwana swi ku karhikarhikarhi se va nge ni hesa laha hombe wena tatana soki laha ku ni thuke vhiye leyi nga huma a vusiku bya tolweni a hi etlelanga lomu ka mahomahora ya ku xa ku sungule ku twala ndhweva lomu na vahlaya leswaku a nchumu lexi a xi hlaya leswaku a dandred rikulu futhi ni swakudya ta hela nkama munhu a byi tiveki purisu lexi munhu a kalaka ngadi a fanele ku sungula a da hi ku saka ku ta fiwa i nga va mathapa i nga va udangwana hinkwaswo hi fanele ku hida se ni nga ta fa va ka hineke va ku papayi drinkisa a wu nga ta fa wa swi vona se kutani kusukela ka kolano a sungula ku va hambisana loko va sweka a vuswa na a nghena kona a sungula ku da na a sungula ku da kutsongokutsongo a loko a siku dra ku sungula le okhema swipfuno swibitri a beka hansi ku a swi ni yeli na va ku tatano i nga tshika ku yingiseta wena dana hi ku saka nkama wu bihile loko u ze ku tata hlaya xihlayahlaya hileswaku a swilo swi hambisanile pronto na byixa khemanyana zasa dabe wa vona
0: akutafa
1: vatiruru se kutani kolala a sungula ku habada se a sungula nada leswa ukhetakheta leswi a swi boma phela katsongo ni fambile wa vona wena vovo se a wu nkaringana wanga lowa ku loko hi tikumela ku jega hi tiva swa mundzuku na mungwana etsika madururu ni mhaka le ya ku inventa ra swilo
0: wa
1: bona wana vofu phunka ringana
0: yawo na kutwa mza i jonzo ikulu leyo nga hinyika
1: na kunene
0: oh manje mza ya loko utira kula ku uhanya kufanele ku ngatira ulena swona uhanya kufanele unga hina swona
1: a hi swona vofu hey then unga la udi kukuni swa mtsuku
0: yako twa mza ina ga marit matsongwane igwala vayingisete swa kwebo igwala ine karingane
1: eh
0: ina mza
1: hi swona vofu a ankaringana lo utratria hinkweru ni vanhu
0: hakunene
1: leswaku kujeka loko hi tshamile hi tiva swa namuntlha ni swa mundzuku ku ni va mamana na va tatana lava ku loko ku belekiwa n'wana la ale a wu swa a nge munyika nga disemende a dambunga kambe loko xa xidrima hi mpheni n'wana o yini o soferera a tlha a hlumula na wena mtswele a n'wana ku jeka nakona va le ku da be eku cincela mali mintu n'wana te nga tiva ku da xiginya a tiva ku da yini jani ni ku twile vhiki le dria u khanela hi leswi nga ve swi humelela leswi swa ku vavanuna va le va tekeliwa vununa byavo swi ku yini yini hileswaku munhu a sukela michumu ya ku kala nga yi tivi ta vheri lomuya tikweni lomuya se ku bombi leswaku ku ni nchumu wa swi vona wena vhofu xi nga ta xi ta hlaya leswaku a hedenini a wu dangwana a hi madrimi la xa loko a va va swa ku dlayana hi ngo to dlayanana hi swoo leswi a vakwerhu a hi tsikini leswo ku va hi ta hanya belo misaveni lomu tikweni rirhu ni mindyangwini yerhu
0: hakunene
1: haleswo wena vhofu
0: gesini
1: eyi
0: mina haleno ni swi twisisile na tshemba ni muyingiseti a swi twile ku sinane na wutlhelo ya kona nga kona
1: hi swona
0: a hi lomba ka ntsotso ku va a longoloka na hina ni kwala ka xitiko xo lexi hi ta kombela mukhomakhoma wa michini leswaku a ku thinti swichayachaya ndzhaku ka swichayachaya na mina ndzi ta wenta va gwela switsanana leswi ni nga swi lunghisa para ku va ni va fikisela vayingiseti wa namizana
1: na kunene.

0: ndzhaku ka ku xaya chaya leswi a nga hi nyika mukhomakhoma wa michini siliya na mina ni to nghena kwala ka mndzaya ka kona ni ku dyako ni ku
1: dfahla wa swi vona ke
0: to nkaringani wa nkaringani
1: karingani mvovo
0: nkaringani wa nkaringani
1: karingani mvovo
0: ndzaya masiku ndzhaku a vana va tiko laha Mozambique ni va hundza mani van'wanyani na ku kala mimovha a Joni ndzaya a ku fambiwa hi minenge
1: nakunene
0: loko ma hambile xikungu majaha ma nga le mangani ya ku va ma fika 10 la majaha ma sukelele kusukula va kosini a nyambani ka ku vulavula xitshwa
1: hi swona
0: va famba va ya va ya hundza va teka a va nyambani va ku vulavula abitonga va hundza va famba va ya va ya teka a va nyambani va ku vulavula xicopi
1: ha wena
0: va hundza va famba va ta fika va lava va COVID ra a va khambani va ku vulavula xikhambani
1: wa swi vona ke
0: se loko va karhi va famba va hundza va ya va ya thutha va ku va vulavula a le rimi lin'wanyana la xirhonga va chonele wa lamba va lava ku tlulala a Punta Gate va lava nghena Joni va le Magudi
1: hi swona
0: kwa le Magudi vo ya lava ka ndhawu wana va mzaya va etlela va tilungisela para ku etlela va lava ku jata mbuva leti
1: va nga longa
0: loko va lava ku jata mbuva leti va nga longa loko munhu wa kona a huma a ku o huma hi necessidade ya ku nompo di huruma munhu tenke u famba ha wexe ni ku vulavula ka Xitsonga va le ku tirhuma
1: ku tirhuma
0: se ka ku o tirhuma va lwa o ya ya kuma amhisi
1: hawe
0: yetlele ya mutwa leswaku ku ni munhu majiri ko mumhisi munhu yi renderile
1: ka yena ya mutiva swaku
0: hei famba usiku nhlikana ya fambe kusa munhu
1: a karhati
0: yisi si xigogo ka munhu
1: hi xone
0: loko a ya wona mhisi oya ya vuya a ta fika ku heva sangwini tsumbulile nyama sineyi ngapfa loko va famba va ya siniya va ya fika va ku hayi mpela vakitakita vakitakita va vuya na hi xo miyela xo ntse se va ya fika va lava ka n'wandhawu se ku rhumiwa a ntlawa
1: swa ka wu famba
0: va vavanuna va nga li vangani leswaku van'wanyana a va ze va famba va hlota laha ku nga ni mati
1: hi swona
0: va ta ya ka mati
1: leswaku ta tenderiwa nchumu
0: lexi van'wanyani a va hloti timhaka ta tihunyi
1: ewe
0: veja ku rhanga ku dlayisa
1: vo famba va tekela ku prepararela swa ku tala
0: va lulamisela leswi se vo khoma a xikhwama da
1: hawe
0: a xikhwama va famba va le na xona kwalekeri nchumu va ta ku va va tsema la ndleleni se loko a khoma wa chipachipa wena mzana wa chipachipa loko se mhisi yi twa swa ku yeyi
1: lana xa swa bhava la
0: yani zwinga ku hola yo ta xikwa xo pela nyameni a loko yi ku bvani
1: ha wena
0: hinkwavo lava va nga le laya ka ntlawa lahayana vo makuma
1: mama
0: vala ka vona phela va le macimba misi mahisa
1: mahisa
0: loko yi ku kuxwa no vala
1: u ta rendera
0: se wa sangula ku ba nyanda
1: yawena
0: va baka nyanda wena mzaya hi kumele a va yi zala va vava vanyambani va lava va copi lava se wa zama ku huwelela ka lava va nga ya combeni lava nga ya tihonyeni wa vitani he manu weno enkale ka ni tikhoni miweyani ya twenkhohe
1: se lavambeni a swi ngheni tindlela
0: rimelelo leswaku hali yini
1: hawu
0: eyi na makhali mi ya tiya ku swindla hayi lava va nga ta tekiwa la majakazi khali le ka tikoneni ya twankhoyena se lavan'wanyana va leyi a vana lava va ni xihatla na makhali
1: va hetile
0: lava va nga ya kukhini ka mati
1: ha wena
0: se hi tshika ku ya combeni n'wina va ku ya goveni wuyani ni mati phela mi jiteta hlambe ku henyeliwile a va kumani
1: ava kumani
0: ku disidira vo lava va ku rhumiwa va lava ku ya swi twisisa hi kusuhani leswaku ku nga va ku famba yini wa wona
1: se kutani
0: disidira ku ya ku tiva swaku ku nga va ku famba yini se lava ye loko va vone timhaka ta ku hayi a timhaka ti onhekile a nyama hi te nyama a yo heetleleanelini a nyama yi hi
1: balekile se yi nga hi fofora matihlu la
0: va ghele timbuva tin'wanyana va pasane ku halatela
1: hawu
0: a matihlelini leswaku va ta longa hi nyama
1: wena
0: za nyama a le nyama na ya nyanga le nyama
1: ku yifanelini
0: u yona mhaka wena mzayi se vo sungula ku va va dilingana va holo va kolani mun'wana ni mun'wanyana va tlhela va
1: sanguvan'wani
0: van'wanyana se va famba hi mintlawa ya vona va tshika ntlawa lowu va nga le na wona wa wun'we makufamba indlela yayingwa namzana
1: eh
0: hela vo vanga hambanelana kona loko se va sangula timhaka ta ku va va discriminarana ha swa vacopi swa vamandla leswa vanyambana se wa wena na vanyambana na hina u se nyikiwa vito la hina mandla na vana va nyikiwa vito la vona eh hambanisene hikola
1: hawo
0: wa wena mhaka leyi wena mzani to mphunga ringana
1: eh hi swona. Ah, tane la munga ingela kona va rhandwa va yengiseti ai phamelile vovo amunyu yo kwatsa kamba hi tivi leswaku a swi soborane swi tshamisekile onawu
0: wavo
1: a ta hi tlhasisela swaku swi te yini ta swi twani loko swi ku mvika
0: a mzaya a ku tatela vhela a hi ku lungisa
1: na kunene
0: a ku tatela hi ku lungisa a ku lungisa ka kukulu hi ntiyiso ya swona a loko u kuma nchumu laha ndleleni na xiwile ku laveka ku twisisa leswaku xoxi xi nga wa lexi nchumu xa xinene o a hi nchumu xa xinene ke wawa a hi leswaku u ya kuma nchumu xiwile wena o ya vuya xitekoku xa xinene kambe nchumu xa xikulu ku laveka ku u li ni garantia ya ku dla leswi u nga swi tirhela a nchumu xa ku xi kuma a xi na segurance a hi xa wena
1: hi swona elabo teka teka la na kunene ho itlangelile vofu switwakalile
0: akunene
1: ho tani la utiva ka hikone aswala radio switire minkamba
0: akunene
1: isona
0: ha loko wani marito ya ku yenekela mzaya lekela hita kota ku nyikela michini ka vengisi
1: e vofu lexi ndawo ku lelekela sho i vani na lava ya vatiwo vale vatiwo gai gai vatiwo chofa wa vona swo swi kungani ku phaka swo swi ka lava ku kumwe xikumakuma xa ndhambi mamana mbenyani va fambile xipimo xa 7 days nga wa masimana va nga se swi kuma na ku venyamanya ku leswi a swi famba hi mapapela ke se loko a ta va phakile a kumeka le mosi yona dentamo va le mosanwa
0: swona
1: se loko a huma a kombela vo va tichovha lava he ntekelani leswi paraparaxi se a ha byela vanghanu laya swa ku mina hampfi ni nga hlaya mpunga lowu ni wu drilele hi ntamo purisu namuntlha ni ya ni a sweka 5 kilo hinkwayo ni yi da hinkwayo ku ve he bava tichovha u famba a sungula ku bula loko a ku i tichovha fambile ni swakudya leswiyani
0: ha n'wina va
1: a tshama a mfumo a wu muzamile se ni la ku bandleve ka va tichovha n'wina va tichovha mutati honetela a pawudrenu leswi mu swi hanyaka tinki mu va ni asosiasawu loko mu vona wun'we a nga tirhiswa swinene mu landzelelani swa biha leswo ku ri ke mundzuku ka siku na n'wina muti mu nga vanene mu ta kumeka mu nga ha li vanene timhaka ta vanhu va ku fana ni lava se ni ku byela vayingiseti swa ku muyingiseti a contract hi leyi a hi twani u nga cinci xitichi u nga luza swa ku tala khani mambo
0: kensinza mina ni mayingisele marito lawa
1: hi swona
0: ya ku biwa ndleve hi yamukelile mejimo ha hi ta ti lunghisa ku fikela ka namuntlha hi ntiyiso ya swona loko u ya ku xaveni swa ka swa ku xava ku la ku mu kontrolara bava a nyuku wa karata wa wena
1: karata
0: ma ni njhambi loko a ti byela ku a nga tirhanga mazi a tirhile wa wona masiku wala wa nga heta hambi ku ya fika ya nyima hi ku ku tirhaka kona loko a ku nga mu ringaniseleli swona ku hlupheka ku loko ku nga mu kuma ka ndhambi hi ku ku tirhaka kona a ni mambonza ya hi fikele ugan'wini la nongonoko wa nkaringani wa nkaringani wa nyamuntlha hi ve ntsakuwukulu loko muyingiseti a hi riyele ndzotso yi tlhelela siniyana vava na n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani swa nga hi xiyena madama lati ma ku tirha maeriki kumbe swibendi hi ta va na yena ka nongonoko lowu taka hi le ku laveni ka tihonyi mafambanisa ri ku gweveni ka gentfeni mariamo ibrahimu khesi ka michini loko wanta ma hi hlayisa va tlhela va hi rhamba la xitichini hi ta ve hi ta longonoka kun'we hi minongonoko leyi taka hi to nyamutlha swa ringana bonka ringani
1: a xa yena i vurhongo ha jajama.
2: Mi etile kutwa nongoloko garingani wa nkaringani.
3: Radio Mosambique emissor provincial ya Gaza eleka 21 horas e tatekela 37 minutos e bongile ka ntlawalo ongaitirela leno o ilkariwe kombisa a mi nkaringani. Nkari wako vai poka pelante nsimu na mabulu na ele vetela 22 horas. Lauka e tatanima ungu e eu sigo emissora provincial e a Gaza.

lipelile mahungu mahlayiwa bela ri mina Nyantumbu. Se ku sungulile mintirho ya ku pfaletela swikhele swi vangiweke hi ndhambi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe ka nkovoto wa ka Xokwe xifundzankulu Gaza. Ka khambela ku sunguna ku ta pfaliwa ntlhanu wa swikhele na swinharhu swi nga kona ka muselwe wa vujambalati leswi swi nga ta pfumeta ku va ku ni vujambalati hi tindlela tinene. Murhangeli wa xiyenge xa ta dyondzo ni makungu ka nkovoto wa ka Xokwe hi lweyi a hi nyikeke mahungu lawa na a tlhamuxela swaku hikola ka ku va ku dilikile muselo ku ni masimu ma kalaka ma nga na mati na koho man'wani ma taleliwile ku tlula mpimo na swi veka mhangwini bindzu la ta vurimi. Raul Jambali a tlhamuxela swaku swa nga ndlela ya ku fambisa mintirho hi xihantla ku karhi ku laveteliwa ku thola nkomponi leyi yi nga ta pfunisela ka ku pfaletela swikhele ni ku suselela misava kumbe madaka lawa ma nga kona miselweni. Mfumo wa xifundzankulu Gaza u dyondza ndlela ya ku va ku nga vumbiwa nkomponi ya ku karhi leyi nga ta va yi nghenisa mali eka xikhwama xa mfumo lowu. Mahungu ma vuliwe hi murhangeli wa xifundzankulu Gaza ku fambeni ka nhlengeletano ya vumuni ya huvu ya ku vonelela matirhela ya mfumo wa xifundzankulu lexi laha vuleke swaku nkomponi leyi yi ta vumbiwa kasi ku ta koteka ku va ni xuma xi nga ta seketela matirhela ya mfumo. Margaret Mapanzeni Nxongo a tivisi kambe swaku ko chota katsongo ku va nkomponi leyi vumbiwa na avuli kambe leswaku swa laveka ku va vatshamitiku va nga ti nyiketelaka ku vumba nkomponi yi nga ta seketela ka ta xuma swa nga ndlela ya ku hungula swikarhatu swi vangiwaka hi ku tlakuka ka timali ta nxavo wa maphalafeni. Murhangeli wa huvu ya ku vonelela matirhela ya mfumo xifundzankulu Gaza a ndhundhuzela matirhela ya mfumo lowu ku fambeni ka lembe la 2025. Jose Tshambi loyi a nga vulavula mvulu lowu doropeni la ka Cencayi ku pfuleni ka mintirho ya nhlengeletano ya vumuni ya huvu leyi yi nga ta teka xipimo xa munhu wa masiku ka nkongometo wa ku civukisisa ni ku pasisa leswi a nga ve matirhela ya mfumo lowu ku fambeni ka lembe li nga hela. Tshambi a tlhamuxela swaku a nyimela ku vona swirho swa huvu leyi na swiendla ndhokadhokisano lowunene wa ntiyiso na ku laveteliwa tindlela ta ku va ku nga kumiwa tinhlamulo ta swikarhato swi nga kona eka vatshami va xifundzankulu Gaza. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza a tsatsiya vavelekini va voneleli va vatsongwani ni xitshungu hinkwaxo ku va va nga ti nyiketela ka ku pfuxelela timfanelo ta vatsongwani ndleleni ya ku va va kula hi tindlela tinene. Na a vulavula mvulu lowu le infantario la xifundzankulu Gaza ndzeni ka nkhuvo wa ku kulungela lisiku la ntsongwani hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava. Margarida Mapanzeni Nxongo a tsundzuxile swaku ku vhikela ntsongwani swi fanela ku sukela ndyangwini hikola ka ku lwisana ni ku tekiwa kumbe ku tekana na ntanga yi nga se na fika ku xavisiwa hambe ni ku sindzisiwa ku famba masangu eka vatsongwani. Hi tlhelo lin'wani murhangeli wa xifundzankulu Gaza a kombisile ku vindlavindleka hi ku engeteleka ka nhlayo ya vatsongwani va kumekaka na ulika mindzumba ya ku karhi leswi swi vekaka mhangwini vutomi bya vona. Kasi ka tsalwa la vona vatsongwani va kombisile hambe ni ku vula ku tsaka hikuva mfumo wa xifundzankulu Gaza wu ti hintaka ka ku vekisa ni ku endla leswaku timfanelo ta vona ti xiximiwa. Ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri xifundzeni xa Gijani ndzeni ka masiku mataka ku ta tshuka ku voneka miphikizano ya ku hambanahambana hi ku va ku lulamiseliwaka ku vekisiwa ntlawa lowu nga ta kombisa xifundza lexi. Ku tshembisa loko ku vekiwa hi murhangeli wa hudyana ya ta dyondzo lavantshwa ni vutlhari xifundzeni xa Gijani Sergio Zita laha tlhamuxeleke swaku se ku vekisiwile matshamela ya ntlawa. Tani ku vula ka Zita nkarhi lowu ku landziwa ta ku va ku lulamiseliwa ni ku vekiwa nlawini lowu u nga ta kombisa xifundza le kasi ku vekiwa nlawini ka ntlawa lowu nga ta kombisa xifundza lexi ka mitlangu ya ku tiyisa miri na vuleke kambe leswaku hi khambela ku sungula ntlawa lowu wu ta kumeka ka miphikizano ya swifundza na ku ni makungu ya ku va wu phalala wu ya fika ka miphikizano ya ku tlakuka kumbe leyikulu. Ave mahungu hi nkarhi lowu ma wa ku loko ma ku fikele hi tindlela tinene.

Giuseppe Garibaldi avemulwe watikula Italia athopiwa hileswaku i nhenha wa misava yimbirhi hikuva anga kala a nga kumeki anyimpeni ya matikonkulu Europa na Amerika wa dzongeni. Akumwetani munhu wa ntikelo aku patsaneni ka vana va tiko la Italia. Giuseppe Garibaldi a landzeli ntirho hi xipimo xa 10 malembe ya ku fambisa a switimela swa le matini swa vaxavisi tanihi ndlela ya ku landza mintirho ya bava wakwe a nga le Marinheiro, kambe a swi kotekanga ku va a landza hi ku hetelela mintirho ya xiyenge lexi. Hi ku landza a wutlhari la xisocialista la Harry Saint Simon a ve ni ku tsetselelana ni vantshwa va ku tirhela axihundleni va tiko la Italia. Lowu a mintlawa wu nga wumbiwa hi Giuseppe Manzini a nga seketela mpatsani wa vana va tiko la Italia lani a nga nyimela ku tisa amakungu lawa hi kolani ka nchololoko wa xitshungu.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.